0: good news, if you will.
1: Please. Guard natin mo sa sila dream, but hey, sila dream sa pandanig ang lagapis sa iyo. Kahit ang nagaya ko sila ay nilasan mo.